0: Wodo basa. Bo, ena si hu gwalo ni. Cho wunu wikana gwalo ni yon, ena mokwe soka le. Kwa cho bo, ena si hu gwalo ni deji. Mino, gangpa, e yin akpro, misrite iton ime. Ewe, nou mokoton e yi jijotori. Bo, oh, kwe do kpo lopo, migwa, bori mi ati hui e dani e ji. Luwa kwe yon sukpo desu. Bebo da menjili mi yon kwe mokoton din bonu, ye me yi me wii. Bo, vla fu, eto yi ma wese, me yonle ganto mokoton se do din ye yo. Di gwa la nou emi yon, kwe dan nou emi ye, kwe mokoton na wa doi. Eleva yon kwe mokoton. Cho bonu ena yon kwe mokoton. E yin ya kwe. Be kose do, ye me, wii in solo ala do kwe don ye. Kwe, livi, dokpo dokpo a zin, 6 million. Ewe, eho, se do alon lokan, yi ton di, e ka ale ho nou mon koton e, yi kote e ka yi mi monto, yi ko e mon e, yi ko mon koton, e wole nan kanje ou, be bon anjele yin, nyan le koton, e ton e nou bo, do, a, yi ko e mon e, e nan jide, be bon anjele yin, nyan le koton, e reyon, e nan non, e yi wi mami ton di, bo e nan je hongbe, le bon anje gangbe, Voya we yolo, bese ikon. Bo, wako mon koton, ye me gan wada tole. Yipon le, da wenik bo ye. Bo kan kwe ena se kou sen gane ya. Nando, gan pa me ye. Pon kakabo da men jile. Adaye, bonu, khasina yo men ji. Eko sa do, ena lewa kinken de uwo. Lani jodo sa yi mok pon. Bo kwe na ye. Nide, si bonu, gan kwa weni kwe mon koton. An. Ni maka do kwe kwa mwone. Me yi me, bo mi kpo yi kpo yi rado nyane yane kbe me yi. Gwa la mi bonu mi yolo kwe yo alo kwa vwo, kwe mo koton ena don wato. Nwe mi we, yi ni doto. Fwo, e wache tobe nou, ye me yi gan kwa doto le. Me ka yi me yi do mo yi, me ka yi me yi nan gwa la nou we. Fwo wache, kote me. Bo, ye me yi wazo mo koton le yi, ni kwa yi ton, e wadudu ba. Bo ye dele diyon, ye lo kwa ye, bo le ye dele mo donu kwe mo koton gmo ye, ye nan si kou inti ti mento, do gan kwa dato le sin nou kon. Te to e mi kaze, kou li nkoton wa, todo mi to sunu, todo mi to nyonu. Fi debu, we ade, bo anawa nou dede do wetonu, mando nou kun mende u, mando mende nan nou kon nou emi dandan. Bo nou mon koton, mi nan gulo, do me nan, non nou kon we, me ya nan mon, bo me mon koton nan kon le gan e, nou bo e, e nan mon, me kon le gan to, nou bo, bo e nan, nou aliji, nou me, bo e nan jolo, ganji, mi gbe ya, lo o, me de de de bo e de le o, le nan wakben, bo nan solo ala roku do nou nan so e ton e, e wè nan e nou, bo nan mi anu kunu, ye, may mo an, ye me biye gan to, Bodo gangpa me. Bo, solo alado ku donu nozo itonde. Bo na si humo kwe. Bo na wa ndede nao. Ino yi. Lelinda ho. Devunu. Yedele. Ho ta we. Mina kento. Dagbaye safi. Bon, alokan. Miton le di. 01-52-52-67-67. Asito le si. Alokan ne. Asito le mina koko. Alokan. 01 90-77-05-05 On l'a lancé domi, le roi Safi, bon locan 01-91-91-91-78 Ulrich, et ouais, coton noy, bon et toi se bawe, bon ma wado ami, bon et ouais, azo monto, azo ouais, et mi monto, et fouébe, et ma zo doué. Kan e yi gan, lobo kwa chè nou azo kwe mon koton e, na jino do kwo we. Bo e yi alo nou fani ganji, e kwo ili rish kwo ye do kwo. Bo nou kwo moje medik be meyon eti yi. Bo fie ili rish nono e, azo e no wa e, e do ganje ou. Bo kwe yi kwe bonok bon azo kwe mon koton si, akpa kwe, e don zenu ili rish. Bene zero fi de e, ena si hui zero e, do azo koton sa, e ou. Kwe tembwe vla fo e. Yi wada yi. azanji azanji bo memora benjiri otupo o dupo da ijen we yo inu aro gba won wanyi yon po do khura do medik beme po ewa do iwe kakai na jino mankoton e do azokwe mankoton e ewa je wanyi ya lokpade do nu ilirish ji ilirish ka odo asi bo ewa dakpa na si toro menjire minano gbejini bo tak tadakbe yo ekpele do nungbo beyan zomoto na jino mankoton ewa do khomenu ilirish do menjire fiere fine dniye donu ton jeji nu emi mi do wanyi ni ya lokpa vo bonu egbe o nu einu bo mi do le binayeton lowo ina jepo asupa sipo bonu vlafo mi do julo ton eno gbo julo nu emi le ri sipo ko mo koton kakae ehunta da mejele gbere mi ko si hu igbe lo bona wazo mo koton ko o da zo edun epe po chai ewe yi azo kweton ne mi bulu azo bonu azagban wa o mi nano yi susan fukwe miton na jino ekpon kakai ida mejili mina si hu watakaha ilurisha dole ekbe hu emile midoni ye ina moleji mbedu kwa asum bo na jino mkoton kwe inkwe bo ilurisha nonzira yikte beteme ye kwe livi doku doku aton ewe ilurisha leo zero yi fie na si hu zero ni ye bene mimoto asanja sanji wakbo wakbo ton na jino mkoton ewa yole yurish do menjiri kwe livi aton fie se kwe mkoton de fie fi kwe mkoton de ni wazira inu emi mai mwa mwa ton jena je mina jile khebo ena vejele e yoro we yurish bo wako mkoton diyon erote turu mito sunu turu mito nyonu yurish okin kambe do menjiri biwe mina kbo yi bo mi kpo do gan mi ton po eran gbo ja emu ji vlafo bo fi e yoro wede enai sunsun bona yi de we mon koton siyan lo gan do mejire khe ma dapa nu edo emi de e ma si aje we yan eni o enai gan wo lo tele sinu kon bo livia ton ebu do e yin azo wa temi ton e ewe mon tuna ko le koton nu pro mete mi kado bona de sado ilurisho bena si seto vlafo ye me ime mburu toji gale koton me bo adan mon koton no gboye la zo eton le me ndo won yin we imano po wa adan jina yin bo eno sine o kaka bo azo no gbole do me yi mi kan flan nu pro mete mi kado bo mi na ha mi de lo nu wa le koton ji gbon lo kan 01 52 52 67 67 a seto le sian lo kané Asi le lèm na koukou walo kan 01 90 77 05 05. Erman hong pati.
1: Oma wa nungo bèmè. Ni oma wa nungo bèmè. De kwen vi. Asantye dan bo po son ikuna ou minu.
0: Donu asi nwa kale koto no me tekadiye.
2: Mè he sa wlo sa mbo yilo sen si jake.
0: Mè mè nè mè gafon bon nou mi.
2: Mè fò gaji. Mè yo bèmè de dak ba sa bi.
0: Mè yi dak be ya.
2: Ndo da gbedo sin ja pezi.
0: Eyan.
2: O jo gbe mi me di.
0: Eyan.
2: Mi bo ko jo ho.
0: Ho e ku no.
2: Re je na do nu fofu o, I ma ha ji bo I pe ko gbede o. I ma igbe o. De re ko wa bo a do mi o, ni le ko le ti te bo le je wo nu akoso. E me me ho ho e ne le o, yo po de we na gbo duro to le we na ba. Mo no se ko e so do mi fun ni. E ka so le ipe oke de ya e do nu bono jijo ji e po me ni opo e je gbedu ji e so na fi pe gbe ya mi e so na fi pe gbe ya e po nu na we o e do nu de bu o e do na no yi gbe ni ni le je we nu akosu bonu ma o na hun tin se ri ya yen ni o mi ni ya o pra o bo ri bonu a tin ton de yen mo bodo de wo ne
0: eyan eran tenu na jino sin kha emewe eyoro mi sine mi dogbe nu je me dagbo mi kan do fi bodo gbe mi ton se wele bi sese donu ati to wa kan le kan to no mi tikari e
3: baro dore
0: nkan ko ti bi o
3: si mo kan do e te fe kan araba tuma alen we bon to re sin jije
0: ale no fashion
3: era kenwe
0: ni aka de gban mi
3: no ganji me bravo
0: eyon
3: na bi opo foro ni ma yi biri gbogbo gbere o ni bi ewe
0: mm
3: kan kwero to mi to re gbodo de nu yin gbogbo ka demission ni haroko cotton glabo iku ino do gbere ya ni ma dodo o ni ma blood ni on ni na mo problem ya mo ewo bora ka bi opo to de adamo cotton gure do gbere a se mo cotton to demissione gato de sin do kore do etewe do ma so do pe do demissione ko we me mo a so inu no koro ke ti sawe ni do cambio dandan
0: mai mo a
3: ah,
0: e sun kan iyan la bia iyan le bo kuku wa lu kan le nkan ton gan o je we nu a hoso bo we ho mo koton jon erote e da benjiri e igwe nu mi je we o we ho mo koton mi na susun sin po nde buku sun a jo lo o e ka gbe je we o liviaton de ibu o e wezi bo e ran si hui do pe ton do gan ko le to le sin nu kan leji do nu me te ka di e
4: alo ne mi fon go
0: mi fon da gba si e no nkan mi ton
4: Javier
0: le dia
4: ame
0: nko mi ton si no
4: mi fo ganjia
0: cha cha gwe mi do ko esa fi
4: eyo eyo o se ho mi ton me ni ma lo fo fo ni ma ri gbere o be eyo e gbe ni o e wulu e he when to some big ban
0: mai mo a
4: mama ni o ndere mama ti o mama ni ma za ni do tuto e ni ma lo gbere o e gbo mo hu e jan
0: eyo
4: Eh.
0: Asino. Asino.
4: Hello.
0: Asino.
4: Eh.
0: Bo, vlafo. Bonwe ka gbe bi o, eni o, enai 50 sin.
4: Eh, o do kale na se ma wu data ti ko to ko na wa soto. O se kale na ja do de do e ase gba na re
0: o di. Do na jina o kon wo ke ton me.
4: Eh.
0: O do ro ko.
4: E se ko ma wu na kure gara nde hu ga ma wu gbe be fiya. O ho ai no do ho e.
0: Me mo.
4: Me mo
0: e. Eyo. Kun e yin vla fo a so mi ton e minale ha vla fo bonu e jado meriji vla fo dion me mo koton ne wa igbegbede lo bo yi ho mo koton se pon o
4: bere kun ma o ra blog don e je je sine je wa ma o gero da ji ko to ko e na so se yan yo je
0: e le rich e da fi ya we bo do me jiri ni mi ka se hu blog pon eji e yo
4: e o ma wo de ni ni pa ko ma bo to e gan ho bo ye je ko nu ko
0: Eyo. Ena tenu asino sin khaime miro mi sine mi dogbe ye me ro toji do khaviwe azivie podo khale do fi mo kotele po bisese do nu we asito me ti kadie.
3: Mo.
0: Mi fon dagbe asito.
3: Mi na da wa.
0: Mi ni udede.
3: Me la ni Henri podo mo mi sine kala vi weto.
0: Henri te.
3: Kwedo hu.
0: Henri kwedo hu.
3: Voilà, c'est une calazie, ouais, ça.
0: Eyon.
3: On se commit, on.
0: Eyon.
3: Ah, on peut être au fini, on. A donné le riche, on n'y m'aille de pont. N'y m'aille de pont, ni d'eau, à d'obigo de maouton. Ni gars, quoi, j'ai, ouais, nous, quand, maouton, 7 ans, avant, t'es venu, tiens, regarde, bon, ouais, n'a pas, j'ai, ouais. Oui, n'y l'aide, bon, n'y a ma bro, bon, bête, on a mis pont, ou fou, bien, ma do, on m'a dit, do gudu bonata fu e ma wo e no wa sikun beto jewe
0: mai mo
3: ah mo we mo we ni mai gbe ni na we pon wo
0: bo azoton lo
3: eh bo même si azo gbe di obo e do ko fu e ma ona bloka ina mo azo de silivo e si wa pon ti wu fi de de di bo tagba wa
0: eyan En a tenu mi asito sin khaime mi yoro mi sinei menesi no do podo 90 77 05 05 ni do no asino me chekadi e
4: no e tagon
0: ka kwete bi onko mi ton mi fon dagbe ja ja go mi se gbe ti gbe la siran
4: se fa mi chelelo
0: mi fon dagbe ko mi ton siran
4: e fe lo kan dam ko ba
0: si si si vie kan me ton
4: eh
0: ami
4: ye
0: ho a ho ne khale me kende o
4: Mm. My
0: money.
4: I'm not blown it to a quick. I
5: Comment ça?
4: No, eno do system de la do gon finebo. Oh, ene je ne hundo si sana e gandi wa e hen yo ina wa dagbe do kwegbe yo. E wa e de la no profiter mo fine.
0: Mais moi.
4: Bon, gandi eno jomo, bon no se gandi. Bon, e do zo hoto ha me o modion. Nu e ba e di o me o ba ko si se kon e na do mi mo e. Bon, pe na pe di je ni e. Après bon meni o ka go si fine bo ka wa ja si dagbe ro were vondo fine vondo asi e wa do ro ko to me do fami to me o e après na do problem when e ka do problem we no me do ne ka o je do ne do me do mo do ni e di bo gan ni e jo yin me ko ni bo me lo kana yin yo po bu bo we ro ti na ti a pese de o tu ton bi bo we re nu na ja nu wa po pese de bo po gbe so na mo pese ne bo so wa ndagbe na ni na bi we do e na bo te de ko so yi we nu kon Nzea, abi, dema ka zea gane e kado, weyo do weyo, elo de su beto kudu wangame chie do mwje weye ka yin fin. Bo, ze waro te yo, nado kojo ho mwado, enye jino ze kwe re yini tegbe. A mwe do nmi do nye na mla yin kaye mi, e kojo ho mwado do bombane, makasi do mo gane kwa, mena wuli mi su mwado e o pukwa do mwone, ndo na do, chobo ni, ewa blon bon se gana, ma ukara gabona wa, alo gomna dagwe ne yo, e na dagbon, bona timedo edo yen ni wa e bloku nu mi oyen ko mi ko ni asupati ko come den ka mo ro gan chewe o nu ku me den ayi do kun e na bo mla ihe o e bo tun bo gbe den ka gbe e we sta ho do ko nu mi bodo lewa le jina yin e we tun be to do mi wa ko enu kon de ko yin gbon ne boni e na dagbon de na dagbon boni e wuli jewe o mau na wa dagwe o de na dagbon be e na ton timi o do mau tin come bo a che ka je ji de bude be na wa ni ya
0: Azima.
4: Ah,
0: si, ma. Okudoko, waibua, dogbenu, ye me yura kwa kwa kame ton le, bisese, ye me yura votru ton le, su mwa, mi mwa ya, men. Donu wa sito, me chikari ye.
5: Ta koni, ni adibo.
0: Nja, jagun, yo ho, esafi.
5: No, yo me do, akholupe, vivant.
0: Akholupe?
5: Vivant, so.
0: Mi yura si?
5: Yon yura si, kari, weto, yon yura si.
0: Mi zekwe, jikpe re, asieto.
5: Yon dugbe nou me yo kan waye le BCC yo, e kodoko wa BCC. Imamo, yon nou akoba nou le ya. Afla. Akoba nou ta wena, wene yo. De yon nou meche kudo waye mo le yo. E, na wene yo yon de tanda do odo do nou gofre.
0: E, mwani yon wesi?
5: Mwani yon de tene. Mwani yon de tene.
0: Lamu.
5: Yon tou a yo. Amu. Amu yon yon ton nou kou. Bo, yon, me yon aso vitu yo. Ewe aso mo, ade na me hai mi tanda. Oda gbe ten ku gbe ten eh me aso vitu de me jen komile ko dogmo vitu vitu wa yin eti na do no tira do ji animal ye ke ka bo gbe ko gbe de ko ma na do le me jen komile do dogmo ka ko na ye to ko gbe ya ei na a ri ko era de to e ti de be era je tesu na wa yue
0: eyo
5: tira ke a bo na ka e ka ko do mo ma bo we go don aso ene o eni gbe en class eno do E no leje mauto chia konzalo nye azodi na uwa. Bo vipu da si kura du moko ton saye na bako konkiri ya. Nye tabe tomba en sa foton ju afometon ju nawe.
0: Eyo.
5: En sa foton ju bo di tas meche di bo wai.
0: E na ante do mi asye to. Didye alo matun gan. Si kansukpa. E da me jiri eje gan kwa leta senu gong hon. E ni ti me ten wile wile kwa ingon le jiri do ma wubadu to. E nan di towe le ji. E nan chenu yembe iro kansun padon. Boro tukho bipo radio wile yembe ime. Boro kereko kwa ave don. Kwa ave sawe jame kutu nan we. Donu wa sinon me che kari ye.
4: Donu ye me la ho badu tole.
0: Ngan kwa chibi asinon.
4: Kwe tue la yime ne mi kason
0: don. Ja kwe me do kwa safi.
4: Mwen do ofon a. Ni dogbe mo di no touch mi
0: ere manu hun patin ra lo zero mi e
4: na che ni na na ho bara tori
0: we ba do tori ine
4: e na che mu yi no vi che la ko do ho gigi amo pa e na go na we ye te ma we no da we ni ma igbe ni na we o gbede o when we gana ho be na yero we no kon e je we no kon ni do ho ji Ye do gen we o ma bo ma bo ma una bo do me de do gan o me bo me ona tun do no mo fason no job one for this lady and for this lady but soon le we no do te ha yin no le de ka wa je din o yin no de wa lo bi bro ha e soon we don we ni o ko je so po so po be kun si don gen we gan na ho ma una bo do we do to le me dan dan be na do so ni ma I be ton be de o ni no be ji ni ma o ton di de ko ro be ji ni gbon bo lo emi ko ro po ka se mi ton ni kun la de wo ni no mo ma wo na yu fe bo da gen we
0: I see no e o gbe sin o gbe nu kan tara mejele gbede mi ko si ho mran high pon gbere bo kan tara mejele e ma igbe jin wa jin yo eni o mi na de gba tinu po kanu po
4: da lo to le se ho asun many igbe ni igbe mo ni yu ayi wa nu kon ma wo na yu fe bo da da ta gbe na e na e na ita mi pon gbere a ma wo na de to e na ton gen we me na gbogun me de me bo do wa ton dan dan me na ton ti na jo a
0: eyo Ena chen mi si kai me mi yoro mi sine ye me me bodo avran kule mi de gburu mi ye me me bodo toji don le so ava bodo so chan kweko a o me gboron ye me do gogbo don le mi won mi ame do mi asito mi chekari e
6: o ye me le jago jago de gogbo tin tournament yo awa fun wan
0: nyao
6: apu ye me
0: do kanji maya
6: awa gbon fun wa ri wa And I the new Maris or some of Bosu coming here at Bamba. Okay, yeah, when they play, you know, Sakuru coming, Mama. Now, never be ma.
0: I want
6: to know my way, lay you, whatever, don't you? And you might put in you, Dalodone, my Maladone, and the big back, Patama, Adam, Moko Dami, the boy, Miki Poma, boy, who started Kwama. And I'll be doing my Kunyabo. Memo Kuamo, you don't it. You know, Virginia, I see it on Nandi, but one of you, Virginia. If we ask in a book that they do it, Amos never down with. Well, I don't die, Nello. Well, I'm not doing no business, Barbara Monco, and you don't mouth, you don't know. Maybe when it's a caraca, you know, so what's down with. They were going to do the most that they are getting with Asia, even town.
0: Sera ke khugbe ndome jere ni mai gbede lobo na si ho mai ha gan tonpon gbede oni igbe lobo ijiro do wonu kan jewe ina si ho do ho tenwilen wi bo magboro to ina hulen sime leji mi dogbe ni se to fiere boro bi bi radio do tuwe do ru me akale kon to no me ti kadi
4: na mi fodo
0: ja ja go ho esa fi
4: yo yo mi do bi di jari yo mi si se me koji
0: joa joa le gan die
4: Joale bifon ganji e bodo joa me tegbe.
0: Ima joa me don an.
4: Ndok beru me yu wa ile bi.
0: Ine.
4: Ye ni kudo ho, ye do ho ta wo e jeme nou mi desu. O mi mamu an, o nou e ne o e don tjo. Amon na don nou fi sun vi odo, ni ma te di esi yo.
0: Ni gbina.
4: Ni gbe bo gbe, ni gbe bo gbe di gbidi gbidi do, e di kwe fokundo ho e ne o. Bo nou e na wa yule ho e jen we e fo yu ni son ton ganji po e bibru ton. Boy, you can hobby. Ni se bi bro do nu kombo do ni fule bi bro nu ni. Esi pe wa, esi pe wa. E na funta nu do fini agoro po e.
0: Bi bro e don vla fo e.
4: Enyo a, nyon la ye ni kbo. Nyon to me hengi le mene di o fito e yin bora wato. To konto bora yi kwe bwe na do a yi jena mno he mi kata. Eche, ini ini le do a tato me avye se. Ye ni kbo, nyon to me hengi le yon a. Your father, they were as though I don't go to one at Pulling, can't give up. Oh, you were while they are broadly as done, but you need to say, I didn't know any. Oh, see, I know about it. Oh, see, then I'm going to see your way by any other question. Any question, Babu, but so full, and you are. You are even only a people told on you, play. You play for the quiet good lady. And yet, better when I'm more clear as one, you know, your egg, and you have your friend, you wear a suit, and when I'm full there.
0: Eh sande ase no sin ha me mi yoro mi si ne ile rishe damijile gamiton dole nanu asupasipo yi do hosa leji mi le mi kagbe nu mo koton be ka damijile mi na konkoro gale menu emi dole mai gbe mi jan yo eni o mi na ko be nu bo live de pro paton we varo koni damijile kwe mo koton e we si soto mi na igbe bura mran ha gamiton bo kwe mo koton e na joto buna susun bo kwe e yoro mi wa ko mo koton na wa igudo ya gbere mi na gbe bi bonajo azodo vla fo ya jio mi apun nu mi do bip radio ji do ru me che kari ya
7: ne hore mu ami
0: nya ro ganji ma ya
7: hore pe
0: ndu pe ru fi ma ya
8: ku kwache de mi o do mi do julo koko mi ku so do asude sin khosao do le mi do mi de de do boro kwe mi tan gbe leji do le nu de bu jure o mi na si ho kho ni kwe na je kwe ji ni da zo mi leji do nu we asi to mi ti kari e
9: o to re
8: we yi
9: na o re won di o
8: nya o do kan ji maya
9: ku do ko
8: ho en ku no
9: e o i ro mi no a ho lu re te si bo mo kam no zo we me gogbo
8: we me gogbo to
9: eh
8: mi ne
9: o re di ona do a Nyanjile wae no melo do ko lobi to ni no e to li akwa utu bo to li vivi be me fino utu o do nu mon ko si so vijiji na angle jina vijiji na angle so ne dio na ni ya de na go do ko de mele di do wae no kete e no e se pota we no bo yiro gan no o je ko so ne yiro o lele de do ni jali ma ma ro wa ni ko me ko so ne kaka ko na do ro ni menga igbe na ho ri o de do e a jo game ho do ali e no ra igbe e bo no zan ya yule bo de na do mu ko mbo aga de ho ro po ta ye ne ni su lo nu o ye je do nya we do ya kan ho ze wo ma
8: ganji
9: wo na do ho bo do ke nu le ko le ko wa zo mo e le di do do ni a ulim do game a mo ple vlog a bo le mi ma nu ye ke mo le di yan ba go de wo ne e zan
8: e na chere mi ase to sin khaime me yoro mi sine khaive ka me don ku ye maturina e do me jele e de su mo ni je hwe leji do kan tana te o je hwe do e de so ni je hwe bo yoro hwe mo koton leji do le ni ma karun gbede lu bo ipe nu kan o leji do le ni no gbeji nu ma o ton podo asi ton po ni we na yin bonasi ho wa da gbe ni lo gbe san to me donu asi do me ti kari
0: Ja ja guru ko e safi.
10: Ah era ya bi da Jesus Marcelin.
0: Jesus Marcelin.
10: Ba ya mi ti wo me.
0: Wo me.
10: Eh.
0: E me ro me ton le ka lo.
10: E me bi fon da da go.
0: To gboru ye me ro sodo don lenu mi.
10: E me bi a se.
0: Mm.
10: To ba le do ti ni ye o ya bi o ti de ma ni na igbe be.
0: Mai mo a.
10: Ah na igbe bi.
0: Do khonu mi.
10: Be me de la ti mo me na kumela glinganu ye o e no ba.
0: Mm glingan e.
10: Be le ye me bi do ji bi bo po bi o do bi me ko be ka do ko e. E ka na do asu asu de na glo mo ha ye a. Eyin lo ya bi o ti te ma igbe me. Bo na gbo ti to mo ya ga bi ti re ti ro ko le la je a.
0: Mhm.
10: Ah na glingan e gbo le so a nde ba le ti ko na be ba ma mo na blo ni bo ah e so ho bra hu.
0: Ka ko ton bi o.
10: Ana bi bere ma da ko ba o ji ti afla fla se le te ra tu mo a.
0: Mhm.
10: Niye lo ya bi o ti ma igbe bi ti le la je e ma do ka se ni igbe bo gbo ti to mo ya ga.
0: Eyin.
10: Ena
0: cherry masino sin khaime mi yoro mi sine dogbenu ye mere wo meto boro todo bi prajo le bi sese dogbenu ye me ime boro seme poji seme krake ye me do ala da dansa don ye me do ze boro todo mi le mi dogbe mi ndoru me me chekadi
11: alo
0: masito
11: alo sari
0: wei jajago
11: ya jajago pa du re popo
0: fiade yo bajo nu alo kan pere ho Aibwa, mi aibwa, mi dogbenu ye me ro toro mi ero fie mi yoro mi sile bi sese to gburu me do me jere mi kudo toro me sia donu wa si no me jekari esun kan yela bia alo kan 01 90 77 05 05 asina le sian lo kan e toro mi asira me jekari
12: mi mai gbobo ni me go pa paribo
0: gbere asito ino go kan mo ko to ti kun mo gbere ya ino won kan ka yonu le do bi bi radio ti vi won gbere ya mi do gbe nu mi 01 52 52 67 67 asito le tin alukane fi no huhu lo bu no wa ko esa fi yo ina si ron do mi
13: ni a fo gbon badoski
0: nya e me me lo aclama vori
13: e we e we
0: si a ko si a ko gba to
13: Atavi biletor
0: na pe, na no meji atavi a ko safi ame
13: ne afogun
0: e ndo mbi akogba to me yo yo na igbe na tavi o na gbeje ne bi ka fun moto ja ja go e de
13: eyan na ma da ho pare do ho
0: eyan
13: nya vi o ni ma wa mo bo igbe o lo ni igbe ti bo mra yi ha Oh, mama, oh, canton. It's an hour more tasty, I mean. Don't have from where? Mama, son, I know by not tasty. They were, they are. In your words, somebody might be, Mamma, quite a finny. Nemo, young tongue, they peponatia, where Natia, Cacaja, many on your tongue, Nemo, young tongue. So, Mamma, near you, but in West, it is so, you know, and I know, but you're not tasty, they were.
0: Yo na tasi dia ndo ntungona kuno pioni e
13: dale ilu sho
0: o dasi si asi no a e ko tasi o dasi
13: a e woni ya wuli bo Vito. Eme mwa mama nanon kwede ame. Mama nanon kwede bof asito siyona fo ame.
0: Eyo.
13: Mwen tu mwona klon il rich yone.
0: Eyo.
13: Eyi stande.
0: E nan tjeru mi kakasi asin. Khae me miyoro misine. Mi maso segwe mi topon lo kalin. Koton di kwen diya. Azanya tombe. Dekbe nou. Meme digi bi adrise do. Sin kaje ndon. Ere sou mwa nyan show. Donu asito. Me te kariye.
14: Halo.
0: Obadore. Oui.
14: Nya from Francis.
0: Nya ro kanji maya.
14: O ne wa ti kon ntori.
0: No pe maya.
14: Ba ba sa ma jora lo.
0: Ero pochon.
14: O ka do wa do nkan ma je goma.
0: Bi bra jo sin kan ayin.
14: Bi bra wi mo mo nado. E wa de ko ja ko ka che mi gbe we.
0: Eyan mi kan ko ton bi o. Nkan mi ton.
14: O do ko.
0: Ko en ku no.
14: Mi mo ko ne ya. E ba o di.
0: Ma mo.
14: E do de o de fi o. Dem le kon fi. Bo nyare nyen nado nado de mo de. Nemi gba su ja re. Le ma fe ba ja yo ji ya. A lo na no ku to. Moto yo fene na na lo ku to ra. Be lo un bo. Le me o do kwe no ko moto a yo ya. Ka se ja lo do ku to ka te ja. A lo ma ku to ka te ma. Do mo so so lo. Ti lo ka me di ka di. E di ka. Do me wa no to. Nda yi. Nde bu de bu wa no ko ma ka yo e. Ku ka ne wa de. E mi a zo e me. Nen me ven wo ko jere gbo yi be no so o de ajibo le fori ba fori de ma no no no bo yi ama de bu ko da ibo yi do e ko ga mo lo lo o re ba ju pe no me de no ju me de gbe o to re se je awi e ya ibo pe ma ba to re
0: me mo a
14: me mo na nu ju fre bo nu ju fre I told the people me.
0: Wa ibu wa si to. En cheru mi. E zande si hay me mi yoro mi sine mi su po de su lo bodu no se do ko esa fie bo mi na kha pe pe no mi e da mi jele ni mai pe gbere lo bo mla e kha gantan pon gbede o le ji ilu re sho to le e mla ndo poni kha di on do le ni we na ji so yi e ka tun wanji mi do pe mi e yoro nko ton e wala nko ton do e yin nu e se do mi do ko esa fie mi de gbe nu me si ho na se do mi e bi se se e no ko e damejiri mi na donu ilurishi damejiri ni pankon bo ma amra yi ha a ganton pon gbede o leji ni hode lo boze eyi homo koton do ale menu ma gberoto ina wa chiche meni leji enoko a hu akumenu ene si agasa godome mi dogbenu ye medo agasa godome le bi sese mi na yi medopo do kale koton nu e ma no pati ai gbe mi na jiro ton toru mi me ti kari
14: Na
0: to le nemi fowo. Ya me fowo ganji me asiro.
14: Ma so ni no mi na yi bin e do ngo yi do ka wa ko pe.
0: Eh.
14: O ku do.
0: Ntara gbe e.
14: Ndo gbe nu me do ho ayi le.
0: Kle me on ko mi tan asiro bo ho jiru mi.
14: Oh, ye yi ra mi no bi yo si zanu go nu aton dito. Mo e jan do nu yan bi o yan bi o ni ma yi gbe gbede o. Kaka je gbe nu ko ni do bi te e bi ku yi kweton de o. Amori hun ho do nu gbe do to le ni hun do nu yi do le ku mo ko to e ta do ko mi.
0: Eyo.
14: O re ma pro nu mo ko to aira, emi na sa nu mo ko ndo ko ni.
0: Eyo.
14: Mi hu do be no do we ti we no be. Ma wo na yi we odo. Ti ma yi je gbere o e jo ko keke no kokoro to be ki fo. Mo pro nu mo ko to ni. Amo ma wo yi we odo bo e ka me ya.
0: Eyo. Ena tere mi sin khaime mi yoro mi sin e mi na do nu me yo ti brando gbundo polo ko mi ton le arisi de fado e do mi jere mi ro bi pera joro tele ji do le ilu rishi ni mai gbegbere nu ho mo koton o mi do gbe mi me gbe ro to holi koton e bo ko lan nu teme teme ilu rishi do e ero sisi we adan le koton ero me dede poro aze to mele yi mi ze ayi lu bodo yin di do tona bonu ganetun ganteme bonu azovio e de so ni tun azovio Iteme leji Emano hong pati Apoline barotore Mindogo ibilo kwenye hong Eyi wele volu